Onyamitumfo yeda wasise nebo di aba wase mhubiyo ya bompa yese wuna mutuminu wa hodi nsube ma yentiasio wase mu. O Yesu dimu na yebompa ye. Amen. Adofunom yedi nkia kasachra for heaven hon. Peso unya kono sene be ya wasitine mu. Unkunte buoni bibia wo ya nodebe kahon. Na ufi yuasi ha otumia konya enijie a etu nchada. Ikachiro ose ebeka heo huwase miyashe asie eneye tuwasu. Wapebi oye ohine mikoni ncheno okachire mise na danfu bi eka simbi chire ni yure mfida. Osu unkrofo suro msu nyamini ho hevi bie ni ho hevi bie ni ho. No su seba se hevi ni ho na he ni wa yeti se ukuwe fumye si jatebi hajwe ohopa. Na utiyo eutrifie na use wafa. Ukone se jatano oho a oba oso obenye bibia odi behia no na kaso jata bia ni ho na ukosa afi ukoy e jata na pie de na obeye eno anso obetitiu ti se hell ni ho na heaven ni ho a wo se ude sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda obeduru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye twaso hell the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ehwa e yadea ewo ho e yadea eye pa ne nam se etise enti no nyankopon so enyamre aka ho asem pi ewo twero se mu se ne ebe ya onipa deseni ebehwe nyame asem mu na ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osura edi ani hunu ebetwe mu akọ. Asase aye nasisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wonaka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da obekwani egusọ no obehun se.

Radi tumfo ye shira ube brese nensu udi aba wa semho. Ebonpa ye sebra ibuye anue radi maeni ayenka. O yesu dimu na ebonpa ye. Amen. Ene yetuwa ya disu yanu so. Niefa hell huno. The danger of another gospel. Miye digression kakra nsana maba hell asemnu so. Na yebeka igaliti fo eti bako nchimusi ya. If you say. Yebeka hee huwa se mama adiachi na se we unhu se e hupa se ubibeka se hee lini ho uwa nasa na nyankupuwa se mwa kano no binsu kane die timipese mima unhu ni huwa eye pa se ube iye sa so ye sofu so ye huanyo Galati 4 tiba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Usmavo Paul ene kasa honkronkron de no kasa no no. Eye menwanwa. Se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho. Ah enso enye asempa foforo biara. Ne mo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisa Kristo asempa no. Se Kristo aka se ebi wo ho a ye frɛ ne hell. Me catch you say, O can hell want same chain heaven? A obo ni pako ko se ni beye ni pan ko hell. Ma kinke piachro, ye beko swa kinke piachro. No be huriejina, o suo uyana sa, he be any ho, nyamitrimu nyadin o di patri jem. No smafu paw se, enonia sem pafu frankro for kikano. Na se mimpo. O si se empo yen. Ana obofuo bi firisuro ba ebe kan se mpa fofuro bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atredi fo so epegya omukosro ho aho a omo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa wose enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omu di bible beto nche no omu ka omu tirimu adwene omu di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame se Osi sankrofo no nyina omu nwie. Hwe Jeremiah mre no. Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israelfo no se. Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omu wom. Na odifo bi e fre ne Hanania sori agina. Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17. Mre tie ntumi kenkan. Na wasori agina so de Jeremiah kan nyina ya no kre. Obu buko ni anu aje Nebukadneza Edi mwantumono Mungi na mubenya fahudie Owe na Jeremiah si Praise the Lord aleluya nyamima ni mreb No odini wagro Uvisa di okano nyanu kre Edi panusu buye triunko sa Udifu wakasa Iti akwana manansu ha Na kunu ya Eye duye kunu ya Anonua kwa Jeffrey Jeremiah Nsem di odie demonstration wabubum To bubu mu wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dua konua na wabubu mu nyame be ye dadie pa konua de atomoko ntumi bubu oba oso still and it me agukodro boni bi omo a trading for omo wa kokodro boni bi a eti Hanania e ka kire o mani so se de urade sie ni sa pepe ped me bubu babe Hine Nebukadneza konwe mu. To di for Jeremiah kachiro di for hania se. Tie. E radin smaw. Ena wama omayi di wonhu atu atroso. E nunti se radin sieni. Fe. Mi tu efrasa sieni. To. E nunti se radin sieni. Fe. Mi tu efrasa sieni. Afi ubewu.

0: eniti. Na humuni pa emu ya nano. Nseku nini na miyi ehuntasa mwadi. Na nukure honhumu ekatasa mso. Di akwanchire nino, oman huyase. Na omanyuye ewe jine tufodurumu. Di odi ohuwe jine muono, ebe wye nubone. Na di otay e jine mudieno asumujono. Obada nimtie nye ni monyam. Na honwode mfodie ujina honya diakwa. Uyemiye foye ne kreye ye. Na utumode mfo hao nuwane honam. Obone foye ajume huno. Na di ugutine neno enyana kura ketia. Di utimtine ni muno konkwem. Na di utibone ni nye uwo. Eradie chiwade ni akuma kuntunchifo. Na waa wankwanye pe soneni. Ampa obone fo nebem. Na tene nefuwa se fuwa diya wabaji wong. Sisi kwe jwini ya tiye uwe preko hini muno. So babiri ya wapo diye efata tiye nono. Tene nefuwa diya wapaye papa nko. Abwane fuwa ni da suwa danu uwe mufu. Obi wa hua opete. Nenso kosu dori ya. Na obi di adonatraso. Nenso inyano wa. Inshira krabe dosa diye. Na diye oma ibinu miye nso bemi. Diyo okura ebrono nkrofuwa domeno. Na nishiraba diye otono so. Diyo oye papa echili kwanu hiwe niso. Na diye odibo ni echili no, eba niso. Diyo odine hotu na hunya diye suwa nbe huyase. Na atine niye fuobeye from saha hai. Diyo hani fiyebe di inframa. Na ojimi fuobeye akuma unya safuwa kwa. Otini nini aba eye nkwedia. Na mlato fuose ye akra. Hwe, suchia otini nini kasa asesua. Nenkantu.
1: Radi ye man wo Yesu de mo na ye bom pae amen adofunom emse ya shade sue bi ase se obi a we o gidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene ye kan ye tria bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho da no Nene mipese ibisa asembi. Nye yia no. Ewe ya disu ya no mo. Eka safa heaven hon. Asembi sa nene se. Eradiensi yese heaven ama jidifo. A nyanko pon adom. Obia ube jine ujidie makusie wieno. Se nye tibi ya uba koho. Asembi sa mpese yia no nene se. Se base ojidi ni iwa. Ebrebeyi. And will draw heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, a bread bang, and I obe to me a drew heaven ho. When Tiasia Obenya was as same mono, a bit to me a brow, a bra bonus, and you'll be see a transi will we are see. Any puppy will we are see a omoti hosa, omunshi shaye, omunkunte boo, oma drink drinne. Ibi omu ye wiasi hankwa neson. Omu yinsusuda se bebi wo ha u fri ha okro. Nesu ne waso o tiase ni se bibi a babu waken biya ye no kre. Nise we nyan tiase wo sa ni eme eson bune hun hien se ya. Da chino be hun se we di wokra abro. Ipe pi ni tiase. Uka safa heavy obisu ujai wana ko waba. Uka safa heavy obisu ujai. Abrofuno the Bible be dada ye be jiye gold. No muka se be biyo e friend in heaven. She se ubi e kan yo pe. E nye niya ini pe ki kano. Ene be ye ho. Ya miya sem. Ene be ye ho. Je ne mi pe se mi tu me boa si na mi fe chro se mo na mi chre chro. Ma wu hun se. Se base o sakra wa jion. An sakra wa jion. Dakro ube wu. O kan we ni gu suwa. Uwe biye ni bebi. A mi chre chre mo biye wu. Se base Ubi ewa, niye ya ye kase nipo ne wune se, ne kra ne ne hon hon, no refri ni pedwye no moko, jesi nipa no wawu. Bible si nyanko pon de form de tiye ne yuno nipa. No hume mkwa hume guo nipa, muno nipa beye okra te asifo. Ndi se ewa, do tiye san ko do tiye msa diye tikane ene, no okra no san ko e jao de ma ye no nchei. Se base, ubi hon hume ne kra wono mo, na ukukuru nipa no tu adake mbubo, Nase, yekotuno chini ya, ubiwa hono kwa kanchile

Ninyina obonsam na otechiri. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. E butaye ba ko pe opese oto Bible twene. Pese obufu na ka se won kwasori biu. Pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose moni enna ho. Monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata obubom. Ehwehwe de obenya no amene. Ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan. Ifise muni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase so se onye dey ohunu. Omo monsa cry eno. Omfa ho kra. Ne se ba na se wan hwe yi a. Bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT. Wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wo wu. Wa chiro abro san tintini bia bo kwa ku jina so no ohuri wo ho atofom no atete asre ne abasa. Timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro. Nye se wo kwa san yo eya febo. Dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai. Ensempi wo wi achi. Eti ene yintume enka sa nkrofo no pi ho asem ne moye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bibese o ti ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu. Se wama sa die no e kwan se mra wo so. Onfa ma se eme se wu jidie ne mo meme she wu jidie den. Omo mo etu gold no ma yeti ase se. Unye gold no a wudi fwe jim. Na adie bie nye wu muno na e frimo. Etu o jidie ni insu se nye beye na wu jidie no beye te se sika koko ma sika mapano. E wo se fwe jim. Ijano ni ama ni huru wa eba wo so. Ye ma omu kosu kwi. Senke teacher for nyo mo so hwa ke ke hunie wa bene ne wa bon ke hunie wa pass ne ne wa feli san so so ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba yen so ne se ne be a ewie kire ne se wutum gina te se Job a na wo gidi aye tinten den ti ni so nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene efa mane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pa kese one ne yire sera omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa ne mfumse onu free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ne so na o demono. Enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antune Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potifa efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma Awurade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sanko trop papa no san ne ho ewuja David. David o se otini ni amane dɔson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu ma yentie de ɔmo ka se ne be a yensusu yentu yagidie ntwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana. Ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti me basa susu me hu nipa binu te se Job me hu nipa binu te se Daniel me hu nipa binu te se Abraham me hu nipa binu te se Sarah na me hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo wɔche nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ito ka se the dada o ka so obebe o mai amaranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu mpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se ne dada nyame so Yesu si obeba o mai me pa cho men ke ka sansem ye hwe Job eti ba ko ichemu ensia ekro no ye hwe
papa ni gidie pa na wo ye kan free enjiche mu nwotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wukan verse 1 na wubehu oye sikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni Job no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord ni pe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wo adom na wo hu yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro wo hu bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adu okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu hu afri bone nyina ho na oni Job gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Ene ni pamye he no mo from ho Christofo nyame betimi de o matwa poa wo bonsam anim. Wo sese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe en so abonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwan ne ni pedie. Ti amanya mini mo guase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the lord efiase na wo da ebu ekunfa de ebe chimi akokunpa wo ye holy man a wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebuo mu mpa ummo hu oni jatetumu da made eche ne boyefo no bae no oto on course roman kanfom no mu mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise. Okwara na Job usro onyankopon. Okwara na Job weyi ni huwe free boni biya hon. Okwara na Job utne. Enye wo, ena wabo ononi ni fie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Oko busumfuwa ho kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka webia she. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Uti wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain.
bonsam mpo onim ebeifo ne ebei bonsam no nyine nim wa ukra bible de bia udi etrentwe wa sori dem wonim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na sete bua ewrade se okwara na job suro nyankopon no enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni awo wo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bine babe ho a counselor no kache se wo ye kristo ni wo di dwade ende ne ade na ti na sem na no se oni ma wa yaya ye wa kwa jinsu ya piti su bibia nkokra chese ye nto na mkache nse wun sakrai fa huma yesu first why na hudu huma yesu wa enye mana wa kwa jia ye di piti piti su kawani sani ya mwenyina kukotu ni nina egu iti utie ni amikaye no kwa yoni mnyo ye usi nyamina mitu egu usofu se usiro still alo usiro sofu se ti menenu bo mpaya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okoye ehwehwe wa yihuwe matiso wasadi ema we osi danu anipa sise ni nyina maniska besi sani manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire frisro nyami ni shira ishire bia ubenye fi bebi nyame nka ho ye abusum nshira eye akonfu nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia no akode ejim afebo it is satan impo enim se nyame nshira so wo se na ne fi aboa ase kine achina sase so ukan verse 1 ho na wo se job na ne ntwie yuma chese asase no so no bie ni ho bie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fetin won saka de wo nyina hwe onu me wana awrade kan chere satan se hwe de wo nyina e wo wonsem mama ho kwan I've given you the chance na job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye ti se gold aye dia for jim ye yi fi nyina ye den e free ni mu onu ade emfa won san ye den enka no ne kra no nye wo dia e ye mi yakopon me dia ti ne jesus si suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jem na satan fi awrade animo ye den e ko e ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se e ti debi na merima no ne ema ema edidi na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap ensa ye de e koku kra friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunu mu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den kranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa wire che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafuo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nso so bae omunso so omutushe ni yomaso eno omufinishi omunyina ka ba kompe no nso bebo amane ba kunguso okase a onwue no ofofro nso ba beka se omabarima ne omama edidi no onumunsa ewo wonua penifie na hwe emfra makesi ebi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na ejiri egumrantie no ne omanu nyina so omawuwu menkoa na maka meni amane ede ebebo
If I say would show a brabo no one money who roar at two and two at two Bible watching, unqua so rebu, uncutin yam simbu, umon pie bu, I won't nam a bosmosuni pray for me for so a poobo for near with defono, a munimu yamia or muchini penyameno, uninam was to sell pemoa, a binu quaji o ho, unco yam yammy unco yammy unco da. Na midni pe bie ni hwa uba ni nchen ube kun udi gold uba usimi kushirasu ama nuwa kunu waje udi dollars uba usimi kushirasu ama nuwa kunu waje unimu nyame, onsro nyame onfe nyame nyefe tidi ope bie utumuye wa yena jense enwa anono diye tu jobu njine echi watu Bible achini yo unkwasore umompaye tidi jobu yeye chimedio nono we nyina anono nimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan say deja ene me di free mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no si yenyi na mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofunom. Enye ye mkwa ni ewo wiasia amani atu ye yon. Ibiya tu Job na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansi ye. At the end of the day, ni etu unu njine ichi nuhye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ofiri ye njina nisaye dey ekai. Na ni nafufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo jobu cha dine beye mu. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nafu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene nini anom emerima nyina ene nini anom emenyina ene wa woni no kani nyina ba ni nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ni wre amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara ema no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hweti se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wusika opẹ ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nya soro waya pan na osinse mu eti enedi nyankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom omie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame be yi e firi mu. Osina Ewurade hyira Job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de Karen Hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wedi ena amen. Se se Job woyi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no akasa se so ha. Mi mame mi papa edi amani na ufom ni nyina beka ha. Men tu nyame ntwene wai. Otu nyame twene a benu ho kojem ho a ubesu afebo ubetremu
ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yimani furu so meto me bible twene so ene mi sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje a sori ko moje mpae bo moje bible kenkan na moni number bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyameda suti ya kunyano sinye bonsam. Praise the Lord. Bebe ya ubi ya memo mpaye. Nyamea utumia die nyina ya die tifu nyina ya shewonsa. Ubi biara odama ni emwe shishini seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bom mpaye. So betu sankrofoni nyina ya jidi ya muwe Yesu demo. Bo ni biara omdi ya foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofu wa radifoni nyina ya chewo omu. Ne huu omu bo. Na sanfo ombra unchembi wa Yesu demo. Ni oma shuri ya seni ya wishi ya jubu wa naimono. Radishe wa naimu. Sene beya umbetu miye jina kwesie wye. Nese base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudini wa ungumanu mubi. Radie dinede isho unse mweni mwenyamu nedi wa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radie omutia mwomu ntiasie. Masofu ongo sira umbetu miya kasema. Umbetu miya jini bonyefu onkwa na mechi sanfu wa sori ijina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: eti miensa. Afe di edi achire minu ya nom. Muma mweni nye euradim. Sami chure mwa de kronwa enche mebre. Na monsu ya mamutim. Mwenye ye akrama anoho. Mwenye ye ejumayifo bwane anoho. Mwenye ye wachitie chafu anoho. Na ye ni chitie chafu anoho. Ye ya, ye sumu nyankupo hunhumu. Na ye wakwa ye huu Kristo Yesu mu. Ni ye mfa ye huntu hunamso. Uumse nkami nsumi wa hunemu bibia. Medime hubeto soo. So afufuro bi susu so owa hunemu bibia adine hubeto soa. Mimom na miwobie. Uchua mitwitia, dee toso ngoche. Mifri Israel asifu omu. Benyama nebusinyo kuyumu. Hibri fuomu Hibri ni. Emrafem, miye farisi ni. Mwadimfem, mitaya safono. Emremu tine nefem, wenyami huwasem. Nenso niema anke ya mifasu ono. Kristo nti mibuna dehwereye. Nenso ampa, midasu mibunye menyina dehwereye. Mewura di Kristo Yesu huna buro suwo ninti. Ninti na mifire niyoma ninyina. Na mibunu sesu muna suwadiye. Ne Kristo aye mifasuo. Na wawunu mi ni mu. Se minimia me tine niya ifri mremu. Ne mumdiye namu Kristo hun jidiye suba. Tine niya ifri nyankupo umu jidiye su. Na mehunu. Ene ne wusori yetu mi. Ene na meni hunu fafafuo. Nwa mama se ni wumu. Se bia menya ufo musori yenu. Anye se mense nyaka. Ana se menye mewe peye dada. Ne mu mikome ni mua na mensaka. Se die Kristo nso nsa kameno. Enu yanum. Medie minsusu se mense nyaka bibi. Na enso adie bako pe na meye. Mima miwe fri die che muono. Na mitrimi mu epe die uwe ni muono. Medie mirikami epe butayenu humeduru. Ma kunya osoro fra, onyankopon nam Kristo Yesu mu afra minum enkuni bono. Enti moma ye mududu a, ye ye pe no enwene saa. Na se bibi wo hwa, modwene no fofra, eno so onyankopon beyi no adi a kyerɛ mo. Nanso de enya dada no, moma ye nkoso saa. Enua no munsua me. Na mo hwɛ won a, wonnam saa. Sɛ de mo wo ye nsansususu no. Na nipa bebre wo hwa a, menya mo wo ho asɛm nkan. Na afi nsu midi minisio meye kan biyo se. Woye Kristo ase nyo anu atanfo. Won wanwiye ni oseye. Won nyame ni yefunu. Na weni mo nyamo woni womu. Na asaseso ni yema hono wajune. Na ye die, ye maya ye buono wosro. Ifri hono monsu ni ye chwenye jenkwa. Ono ne euradi Yesu Kristo a. Obe sachila ya hobrasi ni pedwia. Sadie na huwa diya juma, wadibe tumi abre nyo menye na siya shena siya no tieno.
1: Wea sipu nyame, didi nyamea temtie tie nyame so. Ye bone na jinsakra, ewo Yesu muno, ehuwe hiyawo, na edru bra omu uwo. Senia omu sikai, babu ubika, ena, nemrensu yemrensu fonso ewo bika timi pese mekenkan bible mu de na ansana maka enkrofo mu wo no so ho asem akyerɔ se ne beya ebefa bible mu asem no asemuhia testimonies of dying infidels and wicked men Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4 Jeremiah etidun sianche mu miensa ene enai na se erade kano Ema beni eni emama wawu won ha. Yini won nanom a wawu won ni won ejanom a wawu won asasi isu ono hon enye sa. Krono anase omayeno eja won hwa mabone nyamene diyen. Inti wosi ubiye ewo no ho sene mami anane papa. Enamso mu yine di boni inti sene betu omche monay. Uyadie ebe bubo won. Ama wawu. Won ye won ye. Na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afunu ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase nom de boninkwa na omegya omho ama no ni a okafa won hono no asmafo onwuma no etinum echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya mrepa wo asafo edi nkan no mo in Kenya ne ehwehwa ma Ghana ehwehwa ma wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio ma nipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso mu

0: di kan kofra chin bi se okohwe no ifi se eho na obefa ni yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mama me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame hu obedane ho adi akyro se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ni asofu kan asempa na wo kan okre na wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra nra kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ be se wo bompa ye se nyame bedane ho adi akyro nti bra na yesu nyenru ho mpo no ahu ne ekosu wo zakeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se zakeo ye ntem sifo aho bra se na me kan ha ne sha se nipa pipe se o mo ko heaven o mpɛ se o mo firi soro ene kro da bi wo ba form ansa no akɔ the way up is down Konko to Jenim, Ujna Wenim, Noa Kachin, and Coupon sing, Yamim, Semin Fra, Minfatakra, se Ufrem, Ubebu, Famia, Wapafo, no Mubacon, me to mean Pajaman in Poncho, a brebinu two on Honomidia, me see me trust, and I can say Radi, who made the boy in him or bo. Aho brasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena oka kire ni se zakio ye ntem sifom ene wo fie ana metna ne hallelujah o ye ntem sifom papa na ye krado wo siesie ni wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo krom han wo kasa kire bisaro se mi sifom What? Me was renouncing me see for no the fair ebe chain or praise the Lord. Or the akuma pa e chi yesu. Or the fair ebe chino. No wo hunu yeno ni pe cha hua she hunu yeno. No mo jealousy. Win yine yi e can say. O pe ubiya se ni fia obba krumwa de bonye ni we. Zekio su po boni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na woko akosu yeno. Na umu ni mo se yesu babe rishwe ni bonye fo. E ji womo. Nya trene fo ntino ye den obaye. Tidi bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe brene. Hwansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kose oberi ma weye di bonyeni. Chimu watu na zeki o jina kachre eradi se eradi. Wini minti omu tine tine omu se. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike nyina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Na yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nesewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na se a waju boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi e wutie me, da ben pa. Ena uji uboni no mfum suwa tumwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da ben uyiwe ni free. Sa dibia uonu nina usika ne udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibon yeni. Uye wajense udibia no betu miaka tabo niso ana. We wadwin se we sika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel Mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem obi asakra so wa won sakra. Na se bi bie a wo ye no amfan to ho no amanya mieni Seni enya mihuwa. Ipacho. Dan kwa itu minye wudia da. Na eternity no. Ube pie bebia. Wumpe. Ni momse ubre umwansiti seni ezakio su yeye. Na se waka uboni chre nyankopwa. Yesu bekacho se ene. Ene mkwajie. Aba efie yumu. Ukwa sori ya che. Osu unya mkwa. Na mkwajie no de di meni pa. Ewo. Uhunyine husampa bibie si wabrabom yohane esha siese okansempa na nisempa kamono foresifo ni etrofo na omu ni nyaminte muwano omu kikari omu ni msu omu sumu nyameno omu bani nchain omu yano kacha se mwedru ha osu omu foresifo ono mati osempe timi ese chemonson osi omu foresifo ni sadiki fono mu bibrese oba E subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wonyawa oshishe grase. Asi wonyawa wakao nesi wonu hospital temwa. E nuano no. Ube u. E hurutia ma. Waino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi umwa. E jem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kachire mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachira. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu no si asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chire mo se, onyankupon betumye nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nansu wadi abonu ya no atunye enhine hodada. Iti die biera enso abapano, ube chatu jem. Sa wu sakra, usha asye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se, un sakra ya. Ube kwa asore ya fa asore ya suwa kwa anopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni nkwa. Dudwone yuweni efi boni hon eno omu ushe sika omu tia wa asode modia omu bo wa asode mdi omu ye na sorry demu. Enye honsu ni nyamishe. Nyamishe she abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudu wa bonsam tu umwebede na wotu miya bwa abrabo pa mna yeye. Nempendudu wa boni uo umwebede na wotu miya so abapa. Dwea boni e so ababoni ne dwea pansu so abapa. Se Yesu papano eba umwa ube so abapa. Sane Bible echreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi. Misi, munanti humumu, na muni honama konu echi. Na honam kodua, kon edo tia honhum, na honhum tia honam. Na nume mienui eishia, na mua nye noma amope. Na se honhum no dimu na mua, muni emrasi. Na honamu yumano ede di pefe. Ubiha okwa sore no on sakraye, aba oso na mbebu bosuwe. Obi a ohwe collection a woto onensu ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakrae no aba osuo ni obi o kwa sorry no si mi ba ha che mba na still a won sakrae no aba osuo ni se wan sakra no wenyu weni emfi position no power ni wo prosperity so a Adie febe yo tantante da ubeka wenye gusu ono. Osi na hunimu yumano edie di pefe. Eni ejamamo. Ifi ahushie abosonsom edutuo. Otay akayo. ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenu mu hu na mebo mu kokose se de mebo mu kokokane no se won wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afibo no emamuda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso mu ko eternal happiness kronumono emamuda if he says say yesu amfa ne mogya hohro ho no ante ho amfiri we ho akọ heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se san krofo no ba kokreni ho benya heavy en yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mo agya boni adom mehye o ma ewo boni mo adom ebe boa ma ne ontumi fo aho de nye no wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne zakio su ye ye na me ka kire se adom be ba so en kwaje be ye wodia en krofo mo kwa so mo sakra so ababe na wo mo omo esu o ma sakra ababe na wo mo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni ho etia ye nom na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom onso mumaye mpe enimonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore otan hye wakoma mu uhwese nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwe papa ba konso Luke ansempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase a ye de kɔ heve ye de kɔ dan kom de beboa mu enye nigye to ntwa da wo heve eno na ye kyerɛ wo no Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhu tu wanhu suose watine. Na wamu wana akano ebeyi ese. Enipe benu ko asori fi empaibo. Empaye ye good. Enyema mikike nyine yo. Nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompae se nyame hu mobono mfa boni nchio ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbri nyame ni so boni wo hwa this is called a spade obubin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwodi bia omwotumi ommu obia ombuni paka omnye farisifo nyina so omye nkrama ni empreko ani awowo ommu obia bi se ommu shentade akese ommu nanim nyame so ommu nanim nyame morere na obako ye otujini farisini no jinai ɛna ɔbɔm pae ne tirim sɛ onyankopɔn ɔbɔm pae no tirim po nyame hunu yi ɔka luka koma honhom ma ne twerɛ to hɔ ma me no mmie no ɛnyɛ nea woka no w'ano ne nyame nim ɛnyɛ nea wohyɛ dɛ mu ka ne nyame nim neɛ wɔna koma mu a wɔnka mpo no ho nkronkron no ayi aba ɛna ɛnɛ yɛ kenkan bi kyerɛ hɔ no ɔ se farisini no gyina na ɔbɔm pae ne tirim sɛ onyankopɔn meda w ase sɛ mente sɛdeɛ nnipa a aka no teɛ no ɔma mote soro no Zakeus dembra ti wɔno ne soro a wɔteɛ no ebino no ne mpae a ɔbɔ ne sɛ wɔnte sɛdeɛ nnipa a ɔma ka no ɔmo teɛ no ɔmo yɛ ɛmimfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmo yɛ nkontompɔfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmo yɛ ayerefafoɔ anaa wɔatene ne nsa ahwɛ no ɔto gye ne mpo afei ɔkyerɛ ne credentials medi mmuadada pɛn mu mpre no na wotwe bia mekyere kɔ mu mpre no medidie menye nyinaa so ntotosuo dudu me ma ebinom sɔre mu ntua tide memi deɛ biribia bɛba means income bia metua so tide na ɔto gyeni no ɔno so bɔ ne mpaeɛ ahobrasie mu halleluya papa ya bɔne mpae wo gyina soro yesu bɛkyerɛ yɛ nea odi bem nea ne mpae ɛbɛtum de na kɔ heaven ɔto gyinii no gyina akyirikyirikyiri wampɛ sɛ ɔma n'ani so kyerɛ soro mpo because wonim sɛ wayɛ bɔne atia wɔ soro ne nyanko asase so na emom ɔbɔ no koko ɛka sɛ wo nyankopɔn home de bɔnyɛ ni mmɔbɔ That's the humility we are talking about. Ahobrasia ye kam ho asem a ebetumi aboa mo akotena heaven afebɔ no eno no. Bisimo se uyi di bim esai ko ni fie momu esne oba ko no. Na obiara oma ne ho so no obebrɛ na se. Na de obrɛ ne ho ase na obema no so. Ene nipa dodo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpae a omo bɔso mpae a ye bɔne bɔne mu. Mpae ye papa Empire ye bone jama mum. Empire ye bone buffoon in tokakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona pony in contumponia sisiemo. Na, I was so a shep bonny no sacran or chinny who free honor. Any dear emmamukra, empire no nimu bo, unimu tongs o ka, ufin in prejia no ka tongs, any near kikakaho. Na upes all the tongs in ubrinya meni sohana. Nyamu honkronkron na ome ni paka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti asiese. Papa no obo mpa yu hunu. Ifise nifra homa sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base u chini komwa. Dinkane eye obo ni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantu ya taita asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo, se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubie nko heaven. E yesu moja, ene dini pa ko heaven. E ya jwen sakra, ene dini pa ko heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chire nyanku pono odu, boni ya chow, na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina echem. Ufiefu hunu, ukune hunu, ale ukune wanoti wa weni sonono. Onimana, uti mbeku omune uhimsu. We trip dukufu fobo hose nani bushi sheno hose ah mami pa o dima temse na akofo dukufu fobo abose eh na bibia wuye bia mema omu jina so dem boton tom omu mpuna ebe dunwache na omu boton tom sa na nyamiwe ni sa hose yo ene boni bia utimu sakra wai ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro wansi wai bre wansi Ahumbra siye dobe ko heve. Jo boni no mfumsu otum. Men chremi enfiye dudu we dina sorry de. Muna kasi we yadume yadum. Adum bebuaw emwe jay boni ye. Adumo nshe wuma ewo boni mo. Uka Roman Fogman witin siye nchi mo bakuwa. Osumavu Paul. Osi NTFA ebe kase yentina boni mo na adumo no noso ana. Wama sofu bie nyano. Wama odifu bie nyano. Wama osumafu bie nyano. Osi debida. Yeah, ye wu ama boni nebe ye den. E na ebe da so atina si ewo mo. Na se muni mse ye mu dudua obo yesu ko Kristo yesu mono. Obo yesu ko ni wu mo ana. Se mre wu mo na kie kinkai. Roman 14 siya han sembi brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en som u nyanko pon. U kenche mu dumi enu na wasi enti. Mu ma boni eni mu ni pebia. Ebe wu ono so hene. Se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho na akwa e mu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne bedu uso ne se yesu trini ni no ba no de ni moja ho hro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra if se nunti na yesu christo be wi ase se o be fre ni pa fi sumo abahan mo o de efi boni ma kotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a wasi heaven kwan so a woni boni to nkwanta mo apai Me ma boni me baro na kese o nyaminu adyo mi uwe nyaminu abe kari me boni inuwe kari papa wa uwe adye hede bedosu. wose munni mo se de mudi mo ho ema no se enkwa a wotie no no se boni edi ku owo mudi o asomre edi kotene ni mudi o onu a mutie no no onu ane nkwa ne mo na asedanka onyankopon se mo aye nkwa pen na afi mu firi akoma mu abre mo ho ase wate Infie dudu a wudi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o si mo bre mo aso ase aman kirekire a wuti ni fm so no su ban a wodi mo ahye mo no na mudi mo ho mudi mo ho wo boni you are free from sin mo be ye tene nkoa praise the lord Mon huna mumrenti na mika samichre munipum. Na said ya mudi mon huna ma kwa mai. Edi sumi fi. Eni mrato diye diye kenkani galiti fuo itin siye nche mudu nkru hokono. Wasi eni mrato diye di kwa mrato diye mono. Sara na afi there is a change. Hallelujah. There is a turning around. Monfa mon huna mo ema enfam somtene nko ahotie mo. Na bra muye boni nkwa no na mudi mo ho tene ho na oni bibia frɛ ne tene cause bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo koye papa na ko debida tu sore na kunto kwa no wo pagya ne nsati said you be a co stadium na ni tima she go ne ni agise ya na ababen na sabre no Munye free enoma efe de mweni wumpo se moka wansem. Sa enoma no ewe ye eni wwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba ede kwa hutie mo. Ne na ewe ye no eni da kwa. Praise the Lord. Na bone ketia eni wwo. Nyanku poin na dumache de eni da kwa. Ewo yen. Ewradi Yesu Kristo mu. Ye ba be bom pa e wai. Se wuni asima ya ken ya adwene a. Wo kan kire nyame. Se etro ba kokra na wo abrabo enka so etro kitu abi. And the disaster as Daniel sene ne yire ko hell. Sika no omu di bi kwa ye nyina na omu e fai. Is o man to me in ru heavy. Ti bom pa e na kan boni bi e wo abrabo m kire nyakopon. Na ka che so ma wadom to me ni ahodia. Be to me de enya adwene sakra mapa. Bible mu adwene sakra. Heaven adwene sakra. Aye, dini pakos rahima mono. Bompaye. Yanku pwa dom, ufri wa kumo muna usakre, nyame di boni nu nyina abe cheo. Sisi yensofu peni ye program ke sibi wo Abuja. Efreno, Divine Connection. Ushe program na uti adansi wumwa. Mekachiro se wakombe do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. Ene, se upese unya adom tumini ya hodia wabompaye wieno. Na uko tu foundation ya utu na lopesua. Ube itumia hushe bebiye dipala ifu asore wo. Ebe buwa wo. Nye di block papa trene blocks ato. So, nwaye correct. Waye mwa. Nwaye ma. Wesipi, nwesita. Se ye kan bonia. You have victory over sin, Satan, and the world. Ube tu mi akase masia mitie, mitime radi, miwuna, minimse mi ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mom paye, na kawase mwichire nyankupon. Radi tumfu, ishra ube brese, nensu ami atia sese, nipo mu ko heavy nyina ye nkrofua, omu bro mu huansi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, Sikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin. Misika mimi mumi mwasi. Nakrofoni ntume nkone. Mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefo ina hon. Bompae said ye boni dia bre me tiefu biara say ya dear eye kawu ya kodana ni dabjini a jim boni a bow and trim say wumpa ye radi me shese sani manu yin fio munko yesu Christo demo. Tremon sa nefie wun shre gume tiefu so yesu demo and aye bompaya safonunka amen.
1: Amen. Amen.
0: enyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244 938217 ya me onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai sa homan so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244 938

0: tenkwa na wani monyam o wani wuo mu na asase su no ma honkwa na o modwene to so obi a otiwi ase asase su ne ma nkwa na o dwene ho ya ase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na o kandifo na ko fa din to so odifo na twendo ma di wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won ka nkwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo wo boaboa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free ha kosro do ha if de de gene free ye na yemba ya de gene be sade akro wo betumi apani a wo pebia na panyame so ka it is how your time for osi na yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya yebuo no wo soro e hono mo nso na ye twa jinkwa wo ni ewurade yesu kristo hallelujah awo be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no me nyina se ahye na se no ye den etie ewurade yesu kristo be wi ase no no nim se o mai bi o ha ye frɛ ne heaven tin sempa wo kenyina so saye ade a no wo de wadwe ac nyame so se sakra oba dwamanfo no baaye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no da subura ho mfie duasa nwɔtwe no osane yade ose kɔ menkɔ ye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie se ɔmo ya yaresafo me ehe na ɔmo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne bɔta nko a ho asem na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa se na ebe ɔmbɛ sakra no makɔ heaven mebe se medo kɔ yohana asempa ne tinsia ne ehwɛ enye me bia ekɔ so wo ho ebra you for no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni ade sa ofa ha no mu sa no na yesu su wo nim ne ma nyina e di se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agi wadi e de na wo yo ye genum di mana esre so se de wa twero se oma wo pano firi suru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no efiri soro no o ma mo nokre pa no a efiri soro no a wo kan ejiche mu ye nkosoro kakra na watini ampese mi no kana si ye eche ma di onu mi ye no o se ade eche ye no nkrofu ku a o gina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akodo no mu na oba Capernaum behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no ponegya na ose ne se rabbi da ben ana oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nsenkyere ni enti na mohwehwe me se mu di panu no bi ntira ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa ena mohwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no ose mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ye ase aduane e di ni nyina ase mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be mama no na ɔno na egye nyankopɔn asɔ nano ɛna wɔse ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ na yɛ nyankopɔn nwuma yesu buase wɔn sɛ yɛ ne nyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ ɔsoma no na adie halleluya ɛti wo kan fi nkyima aduana nso ɔse nokorɛ nokorɛ me se mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa mene nkwa paa no no mo agya no mu dii ma na ɛserɛ so no ɔwuwui yei ne pa no a ɛsiane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka akyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma no manyɛ bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no, ɔse mo nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. mene pano a enkwa wo mu a me san me firi soro me baaye no obi di pano yi bia obetena aseda hallelujah na pano a me de be ma wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti nipa no se omo mpen kirekire sa omo pe nyamsem ka se ene wo be tu kwai oware enkoso wudwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne hona mu de enko a wo kire won kwan obetumi afa so no omo nya nkwa omo gyai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ enti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye humumasima na ye very deep no omo nti ase ombe kọ ne nche bisa nse pa yentiasie chirichire mumsu no yamse mwedie hu de odi ne honam no onom ni mogya no wodan kwa na menya ne no da edie chire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no onom mi mogya no tena mi mu na me nsu mi tena ni mu se de agya otiasie no suma me na agya no nti metiasie no sansu na de odi me honam no nso minti obetena ase ye ni pano a efiri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano e betena ase da o chirechire kapenio share de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi ati nyamsem we awu de won kanyamsem a beshe nipo nkran kakra o kanyamsem a menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntiasi ese ne be obebo brapa na ufri ha wonya baby papa akọ utume ntena se ma boni ne wu nko heaven ubi aka chiro wa o da da Yesu ba obefa ho tofo na akonye ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti o sa wuntwa petesh kakra onimu ye ohine a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se enye sa asem ye den dodo han na betumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se befunu wo so pe wo ya na wa pe bi che e manu kra de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi asori dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din manu obetumi eti wo pe nyamse me ye fofofo so fu no ka wi ya no no akoda no na wo pe e wa so no mu de se collection nyina na odi ama bere ne ho nya ode enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumu sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa w'akyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu anka kyerɛ so m yɛsɔre paa nyamsɛm no ana ɔhyɛ dodo nti mommra mafrɛfrɛm dabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm na na wabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pagya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no anaa yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛe so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ anɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfi fotiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristosom mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔmpa di w'akyi ne dum ni nyina kwam na ka dumie no pe ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyam se memfra mo de me kan ne kwa ne gina mo pese mo kwa e kwa wo fa so koye no mo ko that is a real preacher obi oy serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofwa e ma no betumi address it se Jezebel mo ki kam ano ne moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina hye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no de wo ko hell fancy such rose forever oh lord that word is settled in heaven so for bien ni hwa obetumi asesa no asase so ha ne nyame agye atum tino smavu po chiro makoma roma safo se ntie nuano mbija nyakupo mbro honso mi tumofu se mufo muni pebiensi wasa afodi etiasi ya ye kronkron so nyakupo eni ya eni munyame suma ajuni yede ewom munye muhu se viasi viasi fuo okwa mfasu siyesi on ye nina ye okro mga ye nim desi obisu ye kristo eni wadi kristo echi ya uki kache nse o yesa ni emanoa enye upe doma kwa waso munti udu omu nyine ko hell kanokre no kure no ne mani pa ya de hie hallelujah ti yesu bi se dumi anu se mo so mo pese mo ko bia na ya re ho ni se wo mo ma ayire ni pa no ya no mo kase ti ankrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire wo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se ma tumu di ni pa ko heaven sam ma ne no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo dage mu tram ye kan ne se nia yesu e kan no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buasin se urade hwan chen eni evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da kwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena mayi modumi enu na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ohobi o Yesu kenyira no ti ho na kuma senior se esu oye dumie no mo ba ko no ho monhwe mu huye na potwa ni sabrodi nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mu akuma so na dana metu mu pofrem se fidie ebeba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyine mu na ma ko jino ni pabani ni so wa mompaye want to me nya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di zati bia na mu na bia wo na yesu ayeda yi obeto kwan boni anipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nu nyina wo so ye kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wenye sika dem so behwe nyame if you say we see a true fool nyina benya wo chefa wo ja e derim ni sofi iti yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na ita nye se yire ni kunku a ho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni a ho den ni wiase boni atu esete ni wo fa ho nye den entum bi mpa ya na di adom be ba be hye wo mu a wo hu boni a obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa kono bi o nyamse mu nye wa kono bi o wo se preachi radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enu modem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abe wiase samre nipa pi gusu a sika na omo fun no kwan boni so hweye wenya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hisamre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bia wo ye na sase so na gye dem na nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame o mawira emfu onu de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire nenim ya sumono the chenia the sign, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew, watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mammy, many do batem any tree said breachy de be and on your crystal song. And send me free with Numa will catch the wukuno, will catch the wire, will catch the woma, will catch the wajumumu for watch. Yes, you see, shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, I would do way, jumumu de wofi. His honey money in a ye. Money in a ye, a dear free conquer any train name. Uhum ma na bobo ni echirikire wo che omo titi omo semni ne keka ka ho na fro ho Kristo ni odifo kese ye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani hunu krom omo tire musa ade ketikiti ne wo ho bete bete no. Bible say it must shi kwaye, it must shi kro di ni pepi kwa amani hunu krom. WAT, watch your tongue. See, watch your character. Subanya wumu, efie ejumamu, watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai. Kura wakuma, esen diye udisiye nina. Imune mkwe di freyede, ifriba. Bibia beba wa kuma mwa, enye kronkron, enye tenena. Ye makwa manentina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti nain, iti chemo en son. Chemo dun soni dun wotri. Ti wose, ebrene drisa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se, efri yen su kania. Kofo de bi omo bompaye na omo chine kom na omo kinka bible na omo kenyam sem na omo ye kronkron na omo ye trene nyame atemo na ose omo se na beyeden be shase efri na se efri yen su kania e be wie wa won tie nyankopon asem pa no sei na se e de so be ju oni patrene a e hi na de onferi o nyankopon ne odiboye ni bejina e ye question se mu edu papa papa papa papa uti se wiase mu ne man koyi nyamiso asisi bebi e frene heaven woni adaje kura di sisi e ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akire kire nyamsem papa ne obetna boni mu enu no ani ji ho. The Bible say atemo no eba e wo punachi se e free yen so kan e be free wa won ti nyankopon asem pa no sei na se e de so obeju oni patren ne e he na de onfere onyankopon no de boyeni e bejina. Intense one who amani said in Yanko Pompe no emfa won cry ancient in sa. So badia no kwa for o papa yemo. And so bohu, there was sorry for who she Yanko Ponsanaka say radi buami. One mommy me no bophobia. I do no money no son. To me no money no son. What no money no son. Send a bear me to me dim kunimo bonny bon some new yas so. I said, Bassi will ban no po. A bear will, a bear you may ban a judas you mo. Miss me to me at new ababetna. Edida eliewie. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedie nuwa nanu yeye no sansu no nipa ba no babede ebeye. E na edi nsirie no didi no nomo ye no ware no ma awade di kosi da nuwa shani adakan mo. Wan hudi kosi se insube fa wunyina koye. Osi sa pepepe ija neba. Before you pay, we are Siako. Bro, Musha dance on me a tin. Oh, football pack, no me, hey, Mugina Bossy has in a way saw me. Well, born on that. Yes, in yes, Sudoko, Sepano, Befani Mako now, Momakani, and Baba, woman, no more day, no more shesro. Since you see what she made your name, you know, see in Timon. If you say Munimu da Kwa, Mura Bede, a beba, baby, I will be an amon pie. Tu akumu na bompa ye bibi e boni e wa bra bombia no yesu moja da so e hohro boni ka kire no na kire rade se rade humi mobo ti me ho fride entin nyina ho onju kobo be chokwa rade tumfo yi shira obebre bompa ye de tiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibiara wa ti asem no ati ase no sakra hunu mobo na fa ne boni kye no se ne wa hye boni wo yesu kristo de mo
1: amen
0: ya wo ti en so a won ti ase rade man ti ase e kozi se ye tiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni de benom ni ebeda rade man yansanka na ni nyina mo so ne hwehwe wa kira kwan wo yesu de mo na ye bompae amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema utie so wasim bi sebia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938 217 0244 938 217 wo pensa betumi ahu
2: deeper life, sorry, be a bell or so for Hono, hear more, bet me and Boa, open so whom so bet me about Makati Hill, and when I office so Yamisha be brave, so I ask so.

edin kan akasa fa nipa kakre bi omunam kwan hiahia no so ene ahwe nipa bebre a omunam kwan tetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwan hiahia no mu ifi se no na de nipa ko nkwam wo be wiase na se wunya de na wan hwehwe kwan hiahia na nante mu a ewie no ebeye wo ebeye sun ebeye sitwere ebeye dewu ebeye damani hunu nyame mpese obia ayira ompese obia wu niponi mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu nyafa kwan hiahia no so se ne beya ye kosu wiase bia no wa humuji bi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti dumiensa nchemu aduono 9 Luke chapter 13 verse 24 ore yenkan fri nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase ekyrekyre na onam so ekọ Jerusalem na obi si ni se urade wa obegi won eye kakra bi ana na o kakyre ni se so omuye kakra bi o so omuye kakra bi eno fatu nchen ye hia se wuye sese ni se pre se obe hyene opron tiatia no mo na mesi mo se nipa pi be hwehwe mu ahyene nanso wontume nye se nyame na mpese omukọ mo omuhwe conditions and terms e mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a oma wo su omuchi omso we de din obi ani ho a obetume aye e tin dodo se ne ka kire nkrofo mu ti yesu asem no mu se asem ye din hwane betumi aye yakopon de nkopeso obi anya nkon enso nipa dodo na peso mu ko heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntunche ya kwan a epese e fa so be iwi asempo yenye ne sa ukwa brochure wontumi ko draw airport na ka say o passport o yan se mini passport o visa o here mini visa na o ye den wa kwa brochure o so anu anu mo fa men ko mo mo de no me me de ni iwi asempo ye nya ni sa ni yakopon na ye ni hihye ni ne mata ho de ni kwan a mata ho de ni hihye de ko heavy a o so won fa ye no wo de na wo pe ti yesu ka kire papa no a o ba bibisa ni se misere o pre she ni protein tie no nipa pi pese omo kro ombe hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbe kato oni so ande ye omo tia no masi o maso nyamsem wedi edin dodo e pedefo ukwa so ba utumo konto kwa fine ukwa so ba utumo wi o club ni bia ni whiskey fine na odi ada na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kura so fo kura we de no ni je ono monsa ompema onkonto kwa obi aka nsi yesu ntimidi ache unti sofu wenije ti se die ntokwa mu na enije wo ensem mu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manusu enyan yare ni wuo fumo no eno na enije wo mu ana unye jesus a ena wo hu enije mbe chiro menije bra me hu jesus haleluya unhu yesu a unye hu enije wa enije bi ekuta wo no twetwen ebra yesu nchei obemu enije a it won't chatter. Praise the Lord. Jeremiah, it in sia. The kind it chemo edun sia. Jeremiah, it in sia. It chemo edun sia. And shed your young coupon asem a catrain. Or say, say a radisian ye, yenipa. Monko jina a quine so, a monfre. No mummy sat it at him porno. They will quam panowo, a monfaso. Munya ohumi, munya humi mamo kra, ansu wo se, yen faso. Oh, ekwanya Jeremiah non faso, de Enoch non faso, enu ni de ko heaven, eni titi atimpo, ni kwanda dano, ni a Paul no mo faso, de Peter no mo ni Mary no mo faso, eni de ube ko heaven, so jai, we are in modern times. E wo abefo fo mreso. Ne mafo mreso. E inyam sumono nye dindindinti setitifo dienu. E bi. So still I call heaven.
ti na modern Christianity na wo ho ne wudi Yesu akyi so na san di bonsam akyi no eno na wo ho wudi Yesu akyi so de bonsam pe bia wutumo ye Yesu kan kire wa na bonsam so aka you cannot serve two masters wutumo nsom awura no mie no why e wo se wuyi obi a wo besom no eno na ema Elijah ebra wo hwe Israel fo no se Jezebel aye Ahab yire okutu bosom kesi ebia bakro no mo yefre ne ba ama omamun nyina yankopon krofo mada omani achre Jezebel ene ne bosom ber omunso a omunje nyamedin bo omunje asoriko omunya mpai bo ene etonsi omukane demsa jija jija jija na Elijah hwesa no se ah ne nyamesom beni ena abosonsom ne nyamsom adiafra kristo simi bonsamsom adiafra me de ani nyai dodo enti sese me ba beye experiment bi munko penantwie ba ko bela konfo no nyina na agidifo amomo akọ bela fa munko penantwie ba ko me sumi de nantwie ba ko ba e ba be bom pae na obi esu afre ni nyame nyame a odi Jeffrey sro beba no onu ni nyame a ebesmo no o msi good good good good good o mu chombu smudi se o beye nsenkyere ni ama o nti o ma o mu din kan ehihye nyina ijasa ena o mu din antwie no to so na o mu starti so o mu bompa e ni e wa behwe si kan o mu di twetwa o huma mboja ba no no ni toto nsansan a o mu bo ni akombi o mu tisi mu ni bansere ani bodua o mu nyam ni wiem o mu yesa bibie nsi na Elijah kwe no kodi wo ho fe wo kakra o se munyame no beso ada obi da wo frena hu se obre pa ti muntie mu dindindin na odi wo ho fe wo munyame ne beso atu kwa wo nyamae muntie mu din na bebi wo bi ero hu se ademo so omra mebo abo omu yi bibi ahwe ayedan hwensi o se okay edro me te inyina na mo ahyehye no mi pese mo twin suo gusu aboro ni ade ni nyina ma ho nyina tene suo Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina beye dey o se mamenye enti se ase mi free jaba o mbeka se obi wo so boro na pese ene bo mi no ka bo ho na tija ene so sre ni mu na de se ne beye me ma san krofo no ma kan wa no otumo no mo twin suo nguso ma ija no nye dey enfo ama frame nyame o chisu no di jaba mo hu se nyame o te ase na esum no nye nyame e wuwo praise the lord nti Elijah o manin crofo no ye no page ne ni hwe wiem o se yankopon nipa pi o kroma amekan yam se mo nyeme ntum se me yo nipa na me pese wo di ja efri soro e be hye afode yi mani pe hu se me ye wakoa na wo so ye menyankopon bible si na no anye dey si ni jedem kase jedem praise the lord nyame o me jedem be show boni no ni nyame aye somo no wo hye wo tru nyina wo dwamansem ni akono boni nyina wo yifru mu wutumo tenase wo abra wo mfa sa na ema no nsi wani su na wo ko heaven ton nyame a wo hye kro no sem ni nada ni 419 plan nyina fru mu oni nyame a wo se ye dey ye somo no ti nipa no nyina butubutu fom na omo se Elijah nyame no ono ni Awurade praise the lord praise the lord adofo no mo mie mfa kristo sum se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba yesu nkyen a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hia hia no uhuna nante so ekosi ase ye mfa so bosome afi no ate atena nipa pe omo kristo sum sa na tie ene eme ko yi a ene praise the lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe praise the lord ubi ka hallelujah no kura wo nti enye kristo sum no no paul ne silas no mu di yesu e chom pe heavy akro e bread won to a fierce a chichiri wo bro ma moje pram won po omo tro nyom yi nyame aye ma nyame e wo so heavy e ma wo be wo so asase ma omo ena de nhoma ni ade de achiri omo nyina e motite ene ye kristo som no aye bread and butter se ne me ku ye sika wo ne botum dia na energy aba na revival aba e se sika